amara go o khomana tana ta xka e ma ke ke dikotu ka kana mbori ate kom wa go nda fa le pensa 3 verse 13 ke no fa le pensa 3 verse 13 ke te nxa ma de ke a go na go tsuru nge e khoya go ta go ke ka go ma go ma go kwa nxa mo kwa ku eta ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kha wota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nxa mata ti kho ama to nge kha kho tse na ko ke ka kun sakate tse ka ra kunya ko nxa mko ko na gite ko man te nxa mata kam kana ma ngo ka to ke tui ko tui ko ngo tebe wa kha ma tia ko kha ma tsawa ko tsa ta khonte nga tira tsinja sen a an karakiri kunya ke khane ma khama yom khama tui khama tsinja sen a tlobema a kham ngom sen a ekho kha te khom ke kite ko te te do wa tlo na ko te tsanya khoya a te doro khota khoya ma kha te tsinja saka a tlobema no na wa hisa na ko nge khota to te do he ngo te ke ngo ke ka khama te khoa ko te ngam ko ngam ko khoa khonqwa kwakho ngosi wewedo angite enqama tinkanwe miya de ncam ku ncam kwe mboro ngarata tsayku lokho khwama ku khwama kwa yo kha xhomo kwe khane magama te khwama na eno te khwama ku kha te ku inkwete khom ke te ku tayisa ngiko ku te we khama yo mkhama tinja sen yakho ma te tinja sen kwe te kan tinja sen tada kan ma te twa ka te ente tara prata kwa soma e te tse tsam ko tse nne boronga di yoka di khatwa ka te ange e khwa ntse ga te go ama ti ate magiti boronga re re ta mara khati a ke go ata te go ti kwinkin ke kwinye di de kwana na e ya go ti tla ka re go gautsa ntse mo gare ya te di tlo tse tsam ko tse amen.

Ya mensa mo so ye keke kaca kem ke wolang wa kem ngumnyim ke saati ti em sida ke sezing ngam tekka 18 ke konke radu ex ke them tete ima sa kre ka usisi ke akong haka kem ke kokuma ngum kai dom kom kuma ke wola ima wukwe ngawa mkokuma ke wola ngutake masa mo so.

0: Sibon nga nga SKFM dan ngumit nga ko kumang ka nga may ngalde flit sino mo naman kumbungi sa SKFM. Sekretaris General lang wa ANC o fakilin balula ki presidensya dalam poza ya kuit kama kuit ang mga tam ki interdega nga kinuin ki parlamen ki tiw sika ang ato kumakawi. Balula ik nga tiyang ngum ki klodgani kuna ki lituli ki kwa ang eskip kaya kukin hain lagi jango kita ang disang ko sika ang hi la ang chasa digi at ungo tuwi kwa ang. Mozambique kia king di jikang Isaac Mutol lagi king ngolim ngan kang provincia bi sang sang ji kri kama kwe kang ji kring he kula kanu sang ge ID sang ge passport sang di bi wen ngolim ng South Africa. Matu lagi kang ati ka ng kati kwasin ngi ng kati gi derban ngan kwa ngan kang kama kwe Mozambique ngawa sang di na kam sang wi tu ki ti usi ka spo ge a ong ji kwasin di wi tu sang dang kawa ti ka ng he o dan ngolim ng ji kri si gi ri kotru ng kwa kwa Polis agam sari sanse kuit kafani musimolo ke polis agin kala kantin tia chung tuki Pretoria hofu. Kama sa tena kangun ngagin kula ngamali bukong kama tuwa nortin akhen tuina malin randa ngeskit a ki South Africa. Polis agbani kuna ngawa ke bizakiri kawa ngana tia kwa vusi musi ket mandala nghe maskapi ya mediki K24 iu sikit a malin bunga kwa ngda masa mola gitu gita sa kakin kula ngaku kumvita ngamali bunga wa kaku chagi tiga ngtua agaibani ka ng. Polis agi ngitin gitu gya gan kalin yusi ng komiti ngitin gitu at kamsa u ngawa kampani ka amedi ke 24 hours asibi tali wa ng skotin gitu ama malibong gitu kigan kwa tro kwa ng manjala ng ungani ka ng sti kan la da na agi Pretoria hofu tatin gitu sing da gawa tigang ama kwa ka ng kula kakasi dhoyu sigi ngaya ng wach agi tiw tro gitu kani ka ng ngi fasi Ik ko fai fikit kau gustamba kuna stamba kuni ka ngi tohcha sang ke pie ni khasia wa ki kuni ka per de ko ke armus fort ki pumalanga kunna yin ki ko wan hai ki kuni ka ngi tsko fir ni ka ngasa kama kui stena kamsung tsmo ke ota likalo ngi ki stamba kui de ko chikan ji train thoi train kama ke likalo shin ko pumalanga ka alu ara nga je ki me ki ke king de varski ke patas ko ku tram li shi ko sha ngi ko wi ai ji ngi kuni ka Kung mga siyo gifam ko lang kam akam sa kung SKFM.
1: Tama siya ba ire? Ama ko 3 minutes ngye hua SKFM kim bambara ka hukama ka kaya na di marats pero ko bore sura mahateram. Sekretaris General ma ANC siuma fikilan balula President Cyril Ramaphosa a kay ehana do de damia dango te isin parlement de si komite he hasiu jao e nyama ko enja kun tsoveta. Balula bori garakwen se kae kwa tin lutulu heisiki tako nga tisin parte he koro ka tingo parlamende na ngo khan sesha ate mborunga siki che mkhoji a ngo akhoroko hanao sesha kwe kainja kuntwa ya ate kwe m. Mozambiki si dimberewa angiwe ki ngwa ma kwe kwe a Isaac Matola nga tisin khamu wa yama khatia mkunda jiyo kakango kae kareko mosha ngo maako Mozambique kwena o moteto South Africa ana go tintam matola bori gara kwense tae kwa tinta go shwere ting o moteto mo unji ki ana go te ho Durban ki go khana hurmende nyati sinu go khana te ko jao ka go angle ko ji amkunda ji ki shuriye te ji a ta go program ji anyo magwe go khana ngu kwena go aya ka khusa kya tin khana khautam amanga ti kha sinu khana ungu sitama khanu o moteto tang ka a khwena site o tsana an go itamano gana ke tsewa go te gata jao ke a re go hi ngo sim police o ma komisare se mafani ma se mola ta go tia o police na nne ga bana ga khuwa ko Pretoria se di tsai ka khwe ke ke tegwe ma tsa ye ko wa te tio no tin a gan tondag miljoen rand di kontraka a South Africa se police khwena Mboronga kai tim bismisi koma vusmusi ket matlala matska pe e medike 24 ki karayin kim. Mase mola ma ewa kwe hisi no ima muteto si stati di sere mandaka kujia oru hitam. Tun polisa na antia kwe nango a komitie si a kondraka e medike 24 ki karayin ki te hina ewa kwe hin tkwirina ina jaro hinta kumuteto je ina oru hitam. Matlala ekzam si kangin kwe nse koka te arehim wa Wika tsaisi ka Pretoria si di bismise di mborunga ka hekto hofo ki ngo hama doko astatin se hinyako yo doroti hama mborunga siri di tkwirina tsa mborunga kitam. borishi ukhelwem foi fudikwe anqo dink enak ehuto qakwa dika pn ni khasebe daw singaqa isiperde kopne amersfoort dikimpo malanga kim o dikwe qoyoka akwe cwi nocufo qwaqa ncewisha kumotim sheza kujiki iyete sino moteto ti kwa huto dikurunya kwa nakango ambronga tete tam Pumalanga si di LR ambunga kwen di ngwarata jawak etermaklu a Jackie Messi hautu kuru kwen anga ti sinungo dawa di moteto ti kwa ha ina kwa ti tam. Sheweri bori si ukheru khaya ahen, khabana hatu bori ete kekeseng tam ak iriek ama huyunga.

0: Ach ire tlamogwa XK FMK Buri Eswere Maatera Marit Beregum. Secretaris-General ma ANC Shuma Fikileng Balula, President Cyril Ramaphosa a kahe ngo te ihofu nakuyo Parlemente Shiu Komitie Shi ngo gamburunga iseshabe tigwe e ngo gana do ditaminyatam. Balula Buri garakwentse kae kwa tilutuli heisiki takonqati sino parte he korokate ngo Parlemente khwena ngo amburunga shihishanaik e shuri nae muschupiji a twa nyate khwem Mozambique si dimbere wa anwa ma ko general a Isaac Matola nga di sin khamu he yama hwata ya ngo mukunda jiyo ka khangwe ki tiji ki ngo qae qae de mako o muteto wa Mozambique ka qa ngo na South Africa ki tinta mu isham Matola ngo qae kushi o muteto mu kumuji ki ana ko te khwe Durban ki te ti kisinga ti sino Mozambique si urumende he nga ta khon anqae kwe jao ka kwe program e khana ngom sangu khana tharo ko khana unkhwen ate kyare ka tam amanga ti sino khamu he ata kha ngo o muteto kana an o kho imborunga e wo de tam KwaZulu Natal sim premier Mathamin Duli a tsai shinwa khanqa ti sino muka kwen di khoma an a ma ko group G mukunda shi umanda kwen a e ti sino khama vie ke shi tutu ji tere khu hi jinqi o muteto ngi ki te kho he tsung ate gube na akota mahisa na gube tam agiting group G march and march ta hono insijwa no busijwa ta etera magwem nduli a karati tu tu kwen a muteto o nwa ha ina tu tu ta ta ko ina ngaba go ji ahibe ta ko a ko testo ra tso koma ko ho a tsa be tam borishi u herwem o kona ko he u ka tse shi u go mqinise ne Venezuela ki tesena tisi ki 235 ka siye go ta no decision 500 di kwe a ku ngwa tim tsam o ro hisena ti go mshi u qinise ne tswe shebe ko ma tuwe no tswe shebe ko ma 5 sai se khom ko he a tse u doropa ki sena tim Caracas ta go sa ani giam doropa he la guyara an tse u go e tsama tim khao jao kun ti yang wu ji ka kwa kwe na nung magi di kha fri inak da start te ji China nu India ta Venezuela ki siya kwa ti khao wa ti de isen de kwen gwa na wakha cha jere din a na tun a te ko khao I tam. Ak iri bori anda te ki kheri ngwe khaba na khao tu bori te ke ke gwe kame din ire kama khuyom.
1: Ah ngam de kwa dri mante nga SKFM nam giri gam kong ngami nga akhiri mik mati flis nong ngami nga tangi ngami Sekretaris General ang ANC wa fakilim balule kung President Cyril Ramaphosa at gitsugitak o interdikte ke parlamen ng komite sing ing he yatu kamay kong kem kula ang tam balula ki kung mungkit ko gani ko na ki party kanin kanya at pangat kama ko intu o ng kula ang stwa o kadyo ka klatin mamit kanin ka ng Mozambique ki ka General Isaac Matola ki kung kin muling ng bisa kama ki provinsi kansasang o dit ko krisin kula kanusin Mozambique is in South Africa. Do in Mulim, Motala in Tanke, Durban, Conai, come again. Mozambique is in the true housing at Pangakama Quinson. Need you wait, Usen, you Mulis and a grammatical canoe, and that is crazy. Gang one for our yin, the two gang come again. Mulim. Gazul Natalica, Premier, Tamim Tolu, can give well and the Titic in Gavahorpu, a provincial canoe, Conagatias, and the Sassan U. Gitu tuing agang he kuing angkwang Gitu kagul kamu kuing kakakan Ngin muling ngin kakang gestem Kanten ngwati Kurupi yang matke Nsi zwi Nobunzi zwi gintuli Ngin kawasi kaya sen tutu kawasi Ngin kisi kang aku nisa u Dasi kwa tuwa ti kwasa kwea Dasi kwa tuwa ti kwa inti Di ui muling ngin kwa Ngin fasi Kakang kange kuni sa Venezuela ngule at kake chow at kwa 205 NDR ta kati kwa kikaw 1500 kwa sa kwi kakang kange wati alising ngitang ngi kake kakang kange gantong kewa kuma tiwe ke siwa kuma fi ke wala ngiga chong ngi stati kwa ta ng karakasi ke ku stati gani kuna gila gaira gani kuna katoy kali kama kwe de chong kwa kwa kwa ng Amblasi kawingi kwasa ngode ugi far ina ng stati sinisi ki India tini kwanzi kwa yi ngwa kwasa kwa na Venezuela kani ngang kwasa krisi zi kwa krisi gita uwa da kwasa tati na tuzi kwa ging hege ngang kwa ng. Kung mga aka gifam kwa lakama tini msa mkong SKFM.

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program nsa akankwiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi mungu na kwa kama mdi kama ngemhe uwa tiki kahang kala mkankwi awa kamkwa ta yegit incha mungi kankwi ka unkewa SIBC ivilongi saka usingi kwa unke XKA FM tayong ilgono presente watakwanda mahongo nsa ak Kungku ikan cik kalung sok kamu kamu kikan tetam ke asa kungku ikan ngwat tetam ke iwa Fredag kige wula awa sizir ngamak kamu 5 menita kiko ngi XK FM ti ikan ngu tua tetam ke kewi sisi ke ngu kamak tetam ke kewi sisi kewa SIBC ngivilungi sa kausin SIBC ngivilungi sa ngkunga a ngkunga a tua.

0: Engene simela iti. Bona mfana ba thogale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng. Ke nya ka re ba le bo ho mfana ka ba bethele dai ringing tone ye la re ba iretseng yona.
1: Afeng, ela ya gale. Ore e girile mabane.
0: Yona e le o itseng, man.
1: A

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamalaya iwisisi hang ilgongwa science and technology program ngsa akankwiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tige heka kama fabriki kaku uwa plasi nguna kwa kama di kama ngemhe wa tige kahang pala mkankwi au kamkwa ta yegit incha mungi kankwi ka ngkewa SIBC ngayvilongi sa kausingi kongke XK FM tay on ilgongwa presente watakwanda mahongo ngsa ak kung kung ikan siya kalung sa kung kung mong ikan eh tatam kay asa kung kung ikan ang watam kay wafreda kaya wala awasizir ng mga kung five manita kaya kung kaya XK FM ti ikan mo to tatam kaya wisisi kung kama tatam kaya wisisi kaya SIBC ay bilunggi sa kausing SIBC ay bilunggi sa kung kung a kung kung a tua.

0: Purple Moon Dreamers a un gruppo con attività ne ti attrema con anche di sei sunne tanno cresca tanno te mucano e ho fatto amaco arti ne chamini te zianghi che raguara di merten sieven ogni che fm che no giornal da mette programma ne quando amca frida han e che ti se tatu da rana che arica hanno programma che ti ha usi te mo ti attra e qua di te come di te urasundit anzaraka tizi Nya kun uruna kuti tsu pai kwe temuti kimberle ka temuti sna te diamond field di wor school nka osikam no buri akha di kwe ka temu tsam dingye a temu ka de no reinard kapunda ta kuno elemia ritsilitam no tsam tse temu ngire kwa hangoti o kara ko tsara ko komta ding ta tsam tse temu de kwa e ka wanya tsuwa e kwa ham de go zinko aka hisna ditan ntsesi ka te o ka tem
1: Siapa ko he ta khono niaga FM he ti nguya gwe Christina Sotis platform 10 te o studios o ka nqi he dangu e qutswe nqoma manqwe nqe ka khodze ti ta ya hisena te kedzi a kham a ka tam ti Reinhard Kulabe ka punda ta khono ti wesene dza u tswakwe elemia Retsley ta khoma na kham ya ta na kham ti ta ya swere ma te James ta qide te mono fromende ke tsa wa konkhwena a tsosen ane sentsa subukara ma konkhwena ya ata ya gana o twen jao je data ya tla ya ta ya swere mate ngo gana ke tin khwena ma tsheka ji a gana hi ya ma koreta ti do te ncitsetsi ka gwana ma gati ta ya swere ma kudzi kweta ya ha gana tsa wa ko ke ji ka gona gana a ke swete ga tsa o kwa kwana ji na ta tsa kwa reta kana tsutsa mtsika gana ke teko ga nge a tsa wo a kartie a tio a kartie e tsa jao karata tamano tsutsa mtsika tseung a msere he khama go gana ne tsutsa mtsika nngom teng a sena go ndeu kana ngwe se ke tia ntsena ntse khomigo ta gono nngwe sere tswe kunkhwe a tia na ntwa anja seno go ti e tseung a makweta o tsugwe gwe tana a ke gana a go tsete ta tla o tla wata swere mate ga a tseu a mtswa o sire tswa tse ndo u kwana tsika gana pa koreta ta gono te mo tia si a kweta ko e alf der ta ga ke nya makweta o a kunwa go tsam tsika tswa ku jita matlhama go gana a nwe gana o James ta qite tso sen ka karte wo khwena te go ta o tswa ta go kwana te a go tsa tsuma ya go tau swere mane nta am khoma tsa go yo tsa swere mane na gheria go bem tsa kwa ta di tsa koma a te be go tsa se we swino tsa kwa nce go di kwa ta ha nce go kurie le nce di carry ji ti wote ji nce ji go ji ti wote ji ba ne nce ji tsaka ji na ta ti u tsaka ji ti dza o kareta na u ti hambe no tsuno ti u tswana dza o kare ti hambe no ti u khwe dza o kare ba no ti u khwe sisu o siki ti tina a hambe no nce karte ti dza o kare ti ya kwa ji te mu a te ti ga ono temo ga hana kwa gwe ya ka te nciki e puta tsite go jite a te tsete dza o ka te go tsi go tsho so ka ti go tse na a jo ka tama gana James na sia te ga gana tla ya te ga nci e po e tsana ta download reta gana tsa nga ma ta gono a e po a tsa download ya gono gana James khona o app so dza o ka tsi ma ku tsi tire na tata a dza o kareta a gone go tshwagana tieta ya nwa mate kan kwa go tshe tidote nwa ke tie go ta o khama ti tsa mmwa te tsa mtsika kwa na te mu te te do go ve anja sino anja nwe tshosen ani sinja tamate a go wetwe go e tsere ma go nkhwena anja tie go ta o kubuwa te tam tamano gana o tshubuji e gana tieta ya swere mate gana kwa go jinde o di kae tse o ka mongwe te ke etsi ga gona gana khate ga nne twenda ga kuretse gana dza ro tla re go tao khamata tsi ena nde ga gona na go tsi ena aba sia go tao kwa re ta khamate tsetsu o ka kwana ete motho tsa mtsika tsa a te go wena tsa o nyo ka re tsa o ne sa tsheka tsa tama tsa ana go ba nne go siti kwa o te go nta ga ti o sereti sa a se ke ga makate ba ni sere se diu he a thu a te ta diu e kam sikino a sere e ti dzao ka go ti o sere se nne o wa ti tung ka go he a hambere go ta tsam tsika a sere se he e ti dzao ka ti kwa ti o tsho ji a ti a ka go tsho ji a tsono spatra ka e ta ma ti sia go ta o go go kone te tsa te tsam tsika te na se sa go doctor nam lo ana a ke mo wa go go tsinwa im na o nne mkhoma ice or a chore, a tie or hampiris, a city with Taco Cagore, Ringum Comate, Cohoro without Chogretam. I want to tell you, Spatra, the savvy did that they created. As Patra, the savvy quake, Ndaha, Nutemun, or Te O from Mendes, Patra, the Quaven, Tata, Chanok without Chos and Veta team. I tell you, I did some to get out soon and now. I did a Cohoro without Chog at a Hassa Hono, Sakara without Kuago. A hono tag, tata maku, sikiti, reta, at a tag, and at quatenu, a carte tawe, at a cas, and akinda muo, teti, tati, jemsiki. Tahuano, namiog, okay, check up. Ta isa hohe, at a hohano, a tag, not quat, edite chogwezi, te ana oka kiaro, gwem, a hono ana. Te akwa go tuno foibun e tamachas patra shoka kwen chau cho sens ata wote anakwa te antia hojite mu ate subukara ma ko nkarte akwana tika khana tie te tubukara cha rote tie te ya swere ma te nkarte a wo khwena a gona a go tsitsi ve a kham u nya mata tie te nxa ti kwa gatsa tsama tinke a tsa sesa sen sa no tsa sesa sen tsia jwanka dzi te muno nxike sesa sen item kwana thank you khwete o ani shoka tiki e tsam tsika miya go te tsan o nyo karatsa o ne sa tere spatra di ku a ne tidoa tenge o khwena nke a wo a James Carter tio frumende ki jawa ko tio nki ya ta tin ana jawka ti nkhuse James se wana na ko tao ya karata ha changu ka ke wa have te ko tao ku ko tao spatra ke tsono se ko lane ke nwa ko tao tso senta changu tsam tsika ha tsono ya ba te tsa tsono a sa tsa de tsao a tsono jwanka ti ore tse u tsao a tsa ke dire a go jitsa sesa ka sensa ntanti a go je gana dieta ya sesa a te ga na a jiti bo te tsan o hio ka ratse o ne sa tweno go je tsan o hio ka ratse o ne sa kie e go je dieta ya hi sena te jim na ti bo te kam go je a tsa na go tao a te kwa ga kam dango kwa je kwa no kam garano a ni anisinja Christina ayaka no kam swere mata go nata ndeuji akamua ta ya hare tane tsam kam jawa kokwana tika hitio tita mati uwe ngoma mati wesen sitama khaso anisoka swe khasika hajia
2: Yeah, bunga anzikam kogi he saakwa ke taku jutsati kegita gam kimbli gang ke worst world diamond field tani kunam kuehe si tagi anam governmenting ay vikomak osin ay metiki skema agan si kita nam tuinda kakao kano si mukuge ka kwe sing ho mchi wa si sema gita ako ni saka katro tawa kam yehe kama kwe nga wakwa agachu ojela u agachu nam ua atam kama kwe ka anjiga msenge ngolo kwe kata atena tuisa muku gika chi kha ka ugumi muku gika ua angu ufene ngansi tine gie angu wako tine a ua muku gika kwe kole u angu dika mawa me ato gumi gumi ka kika gawin kika kurita kaiwi datang Wata a tatai squa to a draf ye he lying sigita mwako. Get a city game, Anzika Angakawa, come no ya, and sit in a tota, I like Kamakwe Bunga, even a platform ten Bunga, my cooking Muncia, Kubunging, sit in a gay actua. Was a tigre gam, tregam, quasin tisigam, totro, gawa, still a gage belang, toko mulam, ege katamazi, kawatigi hitting aquasa, kamaku and the gamagasin, kwa, gisung yinga, gani duli duli, get a sung ekosin, juicing, get a gunka kala, tisigatitiga equa still a belang van. Get a sit up, gain quaint, what you twaki has soon take your own tangleman, don't him to magita gam. Kong he chitene gita alayam even roga chitika magi ke ngchik ya ko bungi atena tuisa kati gige ka kwe ha nga ba ka kati gnga ba ka tala ga sim chi wa si se ma da ge ta a kondi sa kong ka khaba chi ge he a tso chi gige a tso chi ga ge ka ga ba ka wa jo ko sing ge ga kwa ka ngal mang ka ge kwa o kwa wa do ko fu prefer di do ko mu kwa a hana sente ta kan ka si ge ta a ka bunga ke khali ente ti ya he a gwa khama ka tala ke free ko he ka bi si si ge ga o khama a ngong tani khona a chi gige ta sim Ayula, Asuka, Kawasisi, Kasale, Bunga Tigeke, Timbusi, Titi, Watigi, Hempering of Giku, Toma, Mugugigati, Asin O Munsen, Tennis Auka, Chrissy Gehe, Atiga Atena to Samugiga, Okawa, and Mungam, get a sending a government, a medical scheme. bagira sa ayte na kong ham tikike understand nang yakwa kamaka da buga heke wa angong tam gira sa ding government ay medical scheme bagira sa ayte na kong ham tikike understand nang yakwa kamaka da buga heke amake kama buga kang kita ng

0: sontiti acwa ngata nga ka he program ka ge fitika ngo khukhuma sik age tau o abunga ke kanda qina qihi tsige anten ngwa vindika ukwa kam ta ngasi kam tene kita sa ka ye ke to maka kala ke sa u ka khrisi ngasi tene kita athu jam ku ke ka ku tisa u tisa aga tsi sa ge tsotu tu ge ka ge sa ngwe u tsi ati tsa tene kita totro ta ge ta kon ge wa ke ko le tema ka wi si tene o mti wa si si ma tene prin ngwa again o ka tsi ka ngwa sa a khigi sin ke ge a ngwa sa suka khin tage gemi akotro kaka msuka ma suka ne wata sta susumu ku sigete gwa me ngong atene chitse atisa tisa anga chichi ka kala de sigeta tututa a kwa ngi wa a cheskwa chwa a khashonte a khaski dine si ma ngi tene geta tisa tage kege kege ke ka ngi ku uzela ngal mang akwa ka chama ku suka ke chimusi nda kausa ga ke ta thwa ku uzela dinga ma kya a family khaski dinisim akakanwe kula ke ka wotene gita kwa akhamayula ka wisisikala sigita aqo uqo ata akhat sa ngedi o kama kwa kwenqwenqo kwenqo makwitu ama ke cucuka sista ke gwamiki suka o minthin akama de sista gwamiki yula kini tisinga tsitsika hanka wa tsiga ati tsegi atu makakala he agi atisa nawa ke ebyansi tini ge akwi he ngasi tini gita kwa ngha wa tsitwa sigita akha wa ka tsitsike he a uya e e pa ngi haga ama gita ni hu a registrer wa e tani hu kwa monitor wa a kha son titi ka khisi tene sha a ngwa to muku ge ka ngasi o ka kwang ha wa bunga ta program a an khan a te ge ngasi meta tani khuna ge ka wala chik ge a khama to al fir tani khuna he ha program ge ta a khawela chimbu si jami bali renar ka punda tene ge ta gya ka kala ta sing u ka khisi ka tene a thokang u a de ko e ju ta ge kwa wona chimbu ja ja duri kwa kwang ha wa a platform ten ka ke khukma Radio XK FM. Let's see what's in the angle. Do you come see that in our platform in studio? K. Christina Sotin.
1: Antonis at when Borisica and the Tins here, Duca Tianza, Radio Matimo, Tia Anka, and Antonis at Seca, and Tito what tia ze tik onga te kha ti ti ngokom santa e kara khudzing tan e kara khwani hisna ti tam mara ti do ka ti qem satse ka bori a ze ka tia tia an ka tizim ta ze program ki te tia ke krente ko ma te journal ta met program ngi se ko yam sna khwata hanu tris ka tam hem ya fa ama ko inan der ta khmani te ze ange kara khwam program te mo e se ka tswa ga manetse e ya khwango se go khirisa hie 12 rek ama te kwa khati yo bore te se go tsetre go kom sa hie no bore sun gore ki va di san mot vieta met program de ta kam ska me go ti se da to dara na a ya go kuro program em bore go khoste a ka go ta te radio se anza surya te venu to kangye a surya te tano e tsang kara ka tsam program ge ga te mo ka den kuro ko to ti se go khiria go yen iriam ama de kwa khatsa mskatori sia go khotama

ziyakhala mo Sun City into tsa ai ku Sun City ka aka namu attention ya nyam ka go hi a se bantona ga unit tona ga sa sentona ga ska tsa na go a akiti ya go na ai go go hi ke ntoro go khwena tsi go na ai go khane tsi tse tsiye go ta go soto ga hi go tama ntoro go khwena ka no tsi ka go tsa ai go te go go ga tsi ki ta go go de ngoma tama se woka ntoro go khwena ga no ngoma ga go tsa ai go ngi ska ta ka ka go khwena ke khakhe ka go ga ndi go tsinisa ntre tam a tsam ka dina mo tsa ntse ga bana ga Sun City ka ka u de a go ke te go kwa ga go tsa go nga Sun City Super Bowl scheme nga kuru ti kunga o ticket ya am dilondin 50 rand sika kunga o nga ha kombi ticket ke kunga ka ite kwana a motere go tsara go nga ha kunga ka tam tama ka kuru ti kwana kunga kuri kona 8 nesi yevena kunga go be ana ate yet nna mo ha nngwe hisa ntse go shumporo ha tlhola sa ne gwe tweding e ka sika tlhona go tsinhi jo ka nyamsa ne gwe firi iri u e sika

0: Dolphin ngai ka SKI film jang ngai tang komik de flit sinonge. Kula ang hewa pulis a komisaris ang sekut ka ya calo fani musumolo ke jik kodi arti na pulis a iki pangak e yin kula ka uski kangon ngoi ke hofu da hofu en aka ke akan tuin dak ke okhas tesi musumolo ke ya jik kui musing ke on ngon kula ke pritori hofu tak jik tine kam sun ngob male bong ka pulis a ga tu e honor tien akan tuin dak melu ngeranda iki tsang ngo ke yang hea wushi maji ket mantla la ngwa chochi ye maskapa ya medical ke 24 ke yu si ngi mali bunga ye gits amwa kontane ka ngde ho si ka ng ovud gitu ki ka do ke ka tena si gira chung ui ta kangu ngwa gitu ushi ka ng National Taxi LNC ke dinstan ngwa chik dwe ka wachi ganyo jala kri ke tutuik lakla ngwa kone sa ki chik kwa ing kulat kanu sing si ing hisa tutuik ka ata ka taxi fari ena kangwa santa ko givri ka ngwa gitu gita kam sing chik kwa mwa ka ng hii kwa turwa pa ngwa tuwa da yu si ng ngya respe ki tik kwa ki rekhte sing ki kan ng kan siya ya guli ka mwa gita hang chik kwa sing ng di uin ngoling chik tutu kwa jala ngoling ka ngwa usi ka ngstin gita kam sing Akan dia tak yari cik doki biskop lewis ke kapu kuna se trak ke agba ni ka ngkong wang ngka ngge kwa ngkang he teksi he kudusen ke wabin dia tak ha lan gwa ni kuna kan sikit trak tamo kwa hita gula ngstene gudin ngamakan dia dasa kam kula ngga kunga kwa ngwi fasi Amerika tropa sen barku kelecha ka ngge ke kama Venezuela te stiri wa ke gane ka ngga gitu ki kam sen u Kung kwasa ti tui ng he ka ki kang ki ki krisi to ng krisi ki sa kui kang he amblasi ki nga panga kawi nga Amerika ka Mexico no ke Republika ng ha Dominican si wa Spanya ki Katari si si ski kwayu kwasa Venezuela ng mule kan kanda far ina kana si kiswa sing ta kwa gal kam ta kwasa kwang kang si kwa ki tu na tin fevin tu ti arta ki kawa ka kang ka kong mi nga tolifam fam kolot mo yeni sam kong mo SKFM
1: 12 amako tsam khamenete sangye kwa xka fmk e karo ga go tsetsetena di maritsbere go bore e swere materam ka henci police commissaire sim jaogi a go go ima fani masemola ta go ntun 13 o police na o he tshwenya go ita a go ntona go gestes ka e nja kong go tam masemola no amtso e wo tsai tswa hina pretoria se di hofok e kiteta go polisi kontraka ti wona tin akhan to nach million rand ko he in bismis kom vos musi ket matlala ta hono am maskape medicare 24 ki khae himburonga kim ni kai he en go tshwini dango starting ki dango e khaisa go pepa go ji anate ko chea katam National Taxi Alliance au kona nga de sinon khama dance ta ha e ki khana de jao anga khan jao go kwa tegwe Nishe anti ya kona ngo ngitang ka kwara nui ki omu teto di na hoi tui tui ya gudama hanu. Tu teksi fari ina khanghe, santa ko ngie tivye ki ki ata khanga ati sinu, khandi jawa khana kai ka gube tam. Enti a na nga ati khana duku to te ngo kehem kom nui ki di ma mu teto koma kha ati, ngo ot a te tui tui ta, tama khanu a ka ati khana o anija khana sinu, Hana o muteto jitkom si kaate ngu kwe jiduku dwe khaangu hana bismise ahi dam. Akan derta hukurik akwe a tu si Bishop Levy si kikap sa flakte ki tau tunga kwe tim. Bunga kwe na kwa maeka ngumko mchoro e si wota ama ham teksi waha feven derta kakalanda ki item stratim ki o kata ngayom. Hambe ngumorunga ek amki hoi ko kya wita kwe am. Borisi u khirwem. America shu amina tsam diskepa ana tsam di fry at Venezuela ka charo gwe ngo si tsao sha tsu na tsu ni sha khom tsam orongo khoma di tsinishe no a anti ya de kwen atsunga go je go tsu di a hi ya khwa tikim ti ya tsao ja o kwen America Mexico Dominican Republic Spain Qatar da se ko Venezuela ka si ya khwa tango si te tsao sha for enag de nasis ji ji ngo ni tsao ja o ji ak etrama dim o kona ko enmburunga e kise ko susena ko 235 ka si ya khatam ha bana ha tsubori ete tsetsegwe tsa ma yen iri e ama go yom

Belle of the land tate tiyancamska ngana tsane tiyacuya makuti aka tiyenu kaska tsame 12 ek amakoni khamani tiziyanki karakhwa radio nerten 7 oni re fm kinikuro programme ti aka ti vadisan mutpeta mete nge ngonyams na khwata hang siya ko khirisa hi yen iriek amati kwa kham akamska tot siya ko khutan kuro programme ti mutsan karaka tsam programme khang hem getsana kha kom saya vate ofuti pori kha aka saya vate na veke ki temu isna ko khusti ko na veke kim ti ans sport ko khusti isna klotin sport pori kha aka saya vate tanzi kamzi studio sika apori sia tsinya tsuka yo anata vena ti aka tati ko ne kro programme se ko yamsna kwata pori ko kwe siya ko khirisa hiye in ire amate kwa kamska tot siya ko khotam

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program sa akunkwiki awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing nguna kwa kama dikama ngimhe uwa tiki kahang kala mkunkwi awa kamkwa ta yegit incha mungi kunkwi ka mkewa SIBC evilongi sa kausingi kongi XKA FM tay on ilgono presente wacha kwanda mahongo hun sa ikan tiki kalung so kam kwa mungi kan tatam ke asa akungku ika ngwa tam ke wa fredag kike wula awa sizira ngama kama 5 manita ke kongi XKA FM ti ike ngoto tam ke kewisisi ke ngkama tam ke kewisisi kewa SIBC ngayvilungi sa kausin SIBC ngayvilungi sa ngkunga a ngkunga a tchwa

tuwe ire tama kwa ex ka FM ki mbambara hun eka ki keke tina di maratsbere ho bore shere maatiram. KwaZulu Natal sin polisi komisare sima ntlantlam kwa nazi nga ta sin polisa na ngo dertak yunika ko wagobe kwe tuwe tuwe we dam. Minister Mangata sino ngo tante unishaha motetu oti kwa ha ngo kwe na tuwe tuwe itahana kwa wagwe Mkwanazi nutu, polisi general nata, ngo ikate kutia organisasi che kai kwako, ngo ngati sinu, ngo omuteto, ngo nguigitin, kwenye kara kutakia te organisasi ji, ngo doku muteto o wakatuetue kunga kutama. Mkwanazi tam, shikamshuri karataiki ngati sinu, kana doku ehinyati, ngo aku amborgadi hii, a restora kikudi te kwaach, a aku a, kwa mayagwe derta yunikam. National Taxi Alliance kuna nga atisinu kama edensta haiki khandi jawa nga teko kwa hategwe nise tuituiji ngo tegu tamahanum. Tu teksi farina kange santako ngye tivye kasi kakaha siwe akaratisinu ngo khandi jawa khana tkhaika agwe tam. NTA kuna nga ati khana dukuto te ngo ngusikitin kwena a koma kate muteto ngudi a ngo ina ok a khatuitui tam. Ya makwe nga ati sinu ataka ngo NTA kwena a ngo dukutwe ko ngo dukutwe khandi jao a tako dawa tamakate iwe tam. Kaihe ngi choko him nasionale polisi komisari simfani masamola nutu 13 polisa nyo kwena uhe chwinita akhentu na kukiste sik enja kunga kutam. Masamola no khamko ewe kai train kwena ho pretoria hofo kaiki teta Borga kunga tin tiwono tin achen tundak milyun rande si kontra kahe jere na khoy borga komfus musiket matlala medike 24 awki khayem matlala kham me start in she do ku ehnya kwa tingo khama mushupia magwe tam ama doroti kha sino amborga jiyo ka khama to ka tijiki khama ngo borga ta tin am kaihe go tuna shi ka kwa ka tim porishi khirwem Tamsi ngin cha jere khwatin kwena gya witena khoma ditrinise na Venezuela gite tika se ko 50 days de ka siya khwatam. Kwa tru a se ko ngoma khwita ngo kwena khan kurin ngo khan kaya kutkara ko wo nya tena utu enji a kya ka kwema. Romende a ka disino 250 tse ungu ta ko to kwaratin tam. Spatra a ha de tama kwaratin numbrewa roi krisi de tama ata ha jahor khwatim. Tseu doropa ya Caracas no shaa ni giam doropa ya lagu ya rata an tseu khunji tesen urotinjim. O kuna ko hetu yonu tin fefender tahaka tuya haa tamako an huita an tseu ni shaa shushen na gweta ngo kao jao kwena ngo kwarati ngu uji a tita tuwa ka atikim. Tue iribori kweda mkwishi u kheri oka ya ahe khabana hatu bori he ete kekegwe kambe fir iri ek ama huyomu.

0: Exka FM 107 ngxenye nekara game sesam sapita ncane ke gicamtsa ke qala cam mwewa tsak nori som sapita ncane ke mtsa ke wola ke qamtsa de ke tu qamtsa de 14 minute ke timbo ke qala cam mwe qamtsa ke free ta ga quma ngi mtsa awola ke akam kam cha ke ga wisa mtsa sen game tsa program tsa qo qala cha cha mtsa program tsa wa qamtsa de game tsa planisi ya wisi si ayi mtsa pasim tsa tutu sing o kai qala ke mtsa cam kwa qwa mtsa ngwa tu ga wisi si kai o mtsa sen ke ni kai tsa tutu ta qa wa wa tsike gang tsa sene ke tsike a tshwantse nga kana tsa musika nga tsa tsa tsike a qanxa kana tsa musika a gulu tsa tsike a qanxa kana na wala usisi a ngxoto nkang a panganxa a ngxoto nkang a tsho nga ngxoto nkang a kwa o qanwa nam tsa sene ka wisika na ka tsho tsike ya tsala ka tsho tsike a tshmo ka tsho tsike a toa ke a singa ke ni a ma qwa he a plan tsa wa singa ke a kwa nga ka wisika na a gulu tsa nga ka wisika na plan tsa nga tsike ni kana tsa musisi ka tsho wa tsike he qwa he a tshmo ka wa tsike he kang a plan tsa ka tsike kang kwa ya gumi ngawa akang uca yasingxeke kini kwaye himaqhwa ke kwaye kwaye maqhwa ke chawe kwaye maqhwa ikisekalo e da halima imama ne wa daga inkhwa da zalami timbo e mama ne wa daga usigana khwa da atsumami kawisigana wa kanga chike kang kwa he agumi ca kwa he akang uca he kang pasim ca singxe u kang pasim ca kang uca singa kini mtsama ne chawa daga usigana kha mtsama ne chwasinga kawisigana daga zala mtsasa re ke he mtsasa singo ka wisene ka jala mtsasa singo e mtsa qawa nga wa tsike kana tsamusisi kang mtsa thoya atoma ka khona o mtsasa ke qonkweke kana tsamusisi a singa qanqwa tsi tshwanqwe e kana tsamusisi a thwa qonqwa nga wa a totwa singa wa a ka wisisi kandwa kana kang a qhenda ke a qato ta nga qhamo go tsana tsi a qanqwa go ka a tla o qhamo go tsika na ba qhamo tsi tshwana kana tsamusisi a thota toma e qani khona bana tikhona tike ha cha utike ya ya khanqhe a longsaka ta asinga ta ka tshuma a longsaka ta sakata ka utike tshi jala singa a longsaka ta ya qanqa ka longsaka ta ka watike ka mtsa singa ke longsa ka mtsa tutu wa sing tshi wisika no mtsa tutu wa sangqhe longsa wa tshi jala khamokwe ka e a longsa tshi tshwanqhe ke tshwanqhe o mtsa singa ke ka watika tshi ya a vi longsa qani ka wa skola qanda maka inqhe ye mtsa tutu wa khamsika ka nqinqa tshi ya tshi tshwanqwe ya e hutsa wona go di tshwanqwe kana tshimo tsa khango tlhaka kana tshimo tsa qinqe tshi tshwana a dulong saya tsa sa reke a tu lir Kenya hia nko na yena ga tshike e itsa qinqe bona tshi tsa khango tsa go yena ga tshi tsa itsa nyo e ka wa tshike nkhwa o tshimo itsa go tshike nkhwa e o jale tsa tshike nkhwa ya nngwe tsa tshike nkhwa a pasi itsa planisi go ka e pasi itsa o go ike kana tshimo tsa qinqe go ike kana tshimo itsa a itsa tsa akwe mania e kana tsemusi tsa tsakwe wa tsikang wa ga ga mtsa dikim tsa pasim tsa singi kwae him tsa tshwanqa ga ga na tsemusi kang mtsa o ho singo ga na tsemusi kang mtsa thoyo jiwa ka ka tang mi ka kham ka o mtsa dang jiwa ka tang ka ka wisi ga no mtsa dang sing ke gini kwa anka ma long sa khama da kwa anka ma first tang khama sige tsi tshwa a tu mo panga sige tsi tshwa a ngo tu tsami sige tsi tshwa a tu ngang ma kham tsi wisi ga no wa ko e kang mtsa ka tshwa a tu wa sing u ke ke kulima ka jala khama kulima ka tshuma da kulima ma pasima tuma jala siko e pasima ma kho khalima wa kuliti jala siko e ma kho mo ngo ngawa mo kuliti van atu ngo e ina ga tsiki a qinqo ina ga tsiki a khango ina ga tsiki a tisa ka kona ina ga tsika tama ka kho o pasia ka kho nga a ka kho ma a tsiwi sika ndo wa a planet a ngsing kamane ya kwa au kamane ya jala a van atu kona kanga kwa ka khama khama ka khoma ka nyi khama a ka khoma ka a ka ka nyi ka wisi ka ndwa he ka e a ngwa tu chi wisi ka e a pala pala ka chi wisi ka e kang a tsu ka he dunga kwa khoma a ka khoma jala a akona planika ta asin u ka amani kwa wa chi ke daga jala amani kwa khaya ka wisi ka e daga khama a ka khoma a ta ajala avan chi wisi ka e he a ngwa tu ko e awa khakhala ko awa singhegini ko e makising tsike daga tsoki jela ko e makisa tsike daga tsoki tawami ko tsoki tsumami ta mapasi maka makre khale ma ko anka mapasi ma qhi nka ko tsumami ko anka jela mi hinga ma tuma tang ko hinga ma tuma gani singa wan ko sis ka ndwa a khendeki tsike a sing jela kana tsemo sisi kang a tuma von tsa sendeki ke he agia plani asinti daga turu ta kwa khotsa asinti daga turu ta kuma asinti daga turu ta ajala wan ke he asinka he ka tswa kuma a nthidi ni kwa anka ma tshidza kwa anka ma tuma kwa anka ma gawa ka ma tswang o ka tsia first time tshima gya kona na tshima kang a ngwa to mi ke khali mando a tshima kang pa si mo jela khali mando wan ke wisi ke a gya plani he a tsao no chikang asinga daga chuma asinga daga maklika asinga daga qaqa ncinaka the chiwish kan doga khamtsari msa pasim tsa tutu sin u ka e kang jalam tsa u ka enchuma tsa u kang tuam tsa kangana tsamsisi msa msa msa gaminga kangana tsamsisi msa khonga tsamsisi kam tsa panganga kana walu sisi kam tsa qhi ngsin u msa mane tswa a u towa ka u sisi kanwa tsa sekndwa ngai ke gini kwe mtsa chwanga kwe mtsa chwanga kana kamsa angwotsoa kana tsala kamsa sindeki kwe a khotsa wa e kana tsemusisi tsichwa a khonna wa chwanga a khonna wa singa wa ka wa tsia tsijela khamo we mtsinga kana kang angwoto wa tswa wan ke ya kana tsemusisi a giya kwe a chwanga kana tsemusisi a toma tsichwetsa khango xa sitse tsa sindeki ka thota wa tsike kanga tsijela sing ka thota wa tsike kang pasi a giya khale mondo pasi a toma khale mondo kausi kana ka long samsa taganta ni du da khangam cha msako ku msako tsangko msako panga kae he kang kwa hin hin ngamsa cha samsa ku ta samsa fitin na ge tsamsa ge amana black
1: ma kambunga wisisi ye kwa saradu xka fm tamala wisisi hin ikli gono science and technology e program msa akin ku ge a wa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki ka ku wa plasing ngana kwa kama dikama ngim he watike ka hang kalam kunkui a u kham kwa da ye git incha mungi kunkui ka unke wa sibc evilongi sa kausin ge kunke xka fm tay on le gono presente watsa kwanda mahongo msa kungu ikan tiki kalung so tamu kwa mungi kan e tatam ke asa a kungu ika ngwa tam ke wa freida kige wula awa sizira ngama kama 5 manita ke kungi xka fm ti ike ngoto wa tam ke kewisisi ke ngon kama tam ke kewisisi ke wa sibc ngayvilungi sa kawsing sibc ngayvilungi sa kungu nga a kungu nga a 3

0: Stephen Green te yaxiya Martin Stephen Green te angakade remember Bethlehem ta chama yexesikade ve irek amako 630 minutes ngiyekhwa exka FMK no state your mind program e mete amakhotati ndarana xa ixhwate no te program ke xa ikwate te ndi ujite utswana nya qoghana sino beqo no ganasi yako agwe beta ke ndi uji bana xa sena tloretano state your mind program ete anagwa anya magwatano xa iko go jite xa iko tshwate jike tsa mkungwa go tswana gana ko inki xa iko tshwate go jike a kwa ka tswa go nate xa no studio ka yano di gana swete ke te ko maqonde o jigana ko inki sena ko ata ne ate studio ke te go gwata te xa iko tshwa go tswatsa ta manito te ka ikom in tse ma tshwa te xa iko tereta ta go xa iko ete ke in tsa ko tshwa
1: ti marne
2: ti trela simongwa
0: a tswatsa a ba siya go ya ha tsa te ya swera masaga tsa go ja hinya te tsamse ke ga tsa a go se be nga ke nde o ta ga tsa tla sena tloreta mario na tsa te ya ma go swera ma go tsa go ji hinya go ke of tsa tsu go a khwe tsa hi yo tsa se be hi ke nde o tsa tla sena ye
1: ti ya se go be nga go wa ti se go tla sena ona ke dimo wa go nga go nqeta hino tse ka go nga go nqeta hino o ne se ne go nqeta hino tona
2: ke a be go tsunganye a itamanza o tetsa be nwe tata mantsogo tsa tsana tse kana ga
0: no go we tsuma hito a mabe a tsamiseke nde o tatsa mo a tlona o tsuna tsak a ino a ka eng go we na o tsa go we be ke tsuna tsak a nya teno na o tse ka re tse ka be
1: ona tsak a nya ten tse ka ba a tantsa ga bana e ge no ma go tlhisen ga tse a ta ga tinne tse ka ka sa tsa hana ka e sa ga bana kwa na tse ka ra ga tsa a
2: tsa ka ga kan tsa go tse ga tswe ga tswe ga ti a ta tsa wa go ana nge tse ya go
0: no nde o ta tsa o ka ma go of tsa o mo wa go o go na tsa e ke dina ta go no sure ka ta ma mitrina tswana a go di a bete tsa msiki nde o ta ana tswana a tlhao
1: a go ona go tsama go ino ai are go no grupo je kwa go kara go tlhawa go no tswe ga ma a ke go ino nwa ma no a mate go tsuna nwa ma tsuna ke eng kra fa tsana go we yo fro go na nwa ma tsa kwe dam ko ke ta ma tsa nwa ma a ta hi o
2: ta tsa be ga ta nya tsa ge tsa ke tsa tsa a tsa ge tse a te fro go na tlhawa go tswa
0: ye huwe tsa hi yo tsa be no nde uta tsa o tama ko na a tsa be te go di a tsa go wa go tsa we wa te go di ga di a nya ko tere tsa be go e ka tsa khu se na ko na o ya go
1: di a be go se ka mo tuti ya go di a be en ko po o tswe mara nna di ngo ma ko di di a
2: gu tswa ka go di be mara di ya go tse a le ga di ngo si tswa ka
0: tsukwana tlam sena go gamkwini ke gamhi bere ha go he gam abe go ta kwa go gamenya e behe ntsa o ndeu ta tlama go tsuno tsa go e ke tsa dzaro e be dza o ta magano tsuna menyi go a te ya nya matimo ndeu ta tsa o tlama go na o tlamete go ni go ya tikunya ke tinya e be te go yo ti hina tlam re a arojete go go tsa nya e be tsa go e ke tsa nya te tsa nya mka go
1: nya mka go a aro mara tsa tsuna teko vuma tswe chago a hi a tsa nya eventa a arona nyam tsa kwere ta maha tsa hinu a tsa sibete ke tsa ho ta ona ha bana tsa tlase na ba ona tsa a ho we o
2: tsa hi ya te ke ta maha tse ka ben tsa ben tsa tsho ho ga ma ko ne o ho ma tsa tsa tse ka ga ho tsa ke di bele
0: no sure tikung ta exam timo ta hi tsuna hi ta hi tsuno mondeleng ta ma mondeleng ho ke e sure ke ku e qobe tsuno to wa nga nga ndi tse to ya ko ku ya tete no e ya go ta hi a go hi te tse no nde uta tsao tsao tswa ko di tsam ske tsao kwa tswa kwa na a tsetse go kwa go he nge a hi sa no nde uta ina avase
1: kwa ho a hi sa tsam no tsa avrusi ya go ufena go a go jetsa te kase na go ni a tsa nna me ya hota ho no ta hun tsa we o Tahun acha acha ko bete ke kuna me ngenge acha be ya. Ke ho acha acha karamara.
2: Ke ne kana kha wa tswa ge a be ga tan a.
0: No sure ke si te tsams ke te ana kha e sure ke ke ntsa monde lenge tswi hi qobeta maganu gara go etsa ntse wa go sure ke. No nde uta tsa mo go nde uta mitre na kha wa go tswana gara na go o tangadzi ke. Ana ke ao a go a ana go se tseka karaheta.
1: Ni a qo e mo wa qo ma an ba ba na tanga se ke an la go tanga ga si se ka ga si pen ka ga en ga mer ka tse ka kara kona a te a ke a go ba ba na ta ta ho no tsa a go na so ro ga ge a go je gara na ga go no a ka tsete ko mo wa gara na so ro ntsa ana go o nga ya nqeda nga ya nqeda atanya
2: atayo froho tswa go xa wa a tsa tlo tswe te nazo re tsa tsa a tsa nala tsa go ntse ka go tsa ke ha
0: tuno examen ta mato si gara go tsa mtsa o nga o dzi tsa a dzi tsa tlase na go tsa msiki ma dzi tse mkhwe dzi tsa tlase na go a ta dzi
2: Check with Changuma, Cassin, the front, I mean, and for this check with a cassin on the Hunts and Dark place in Tats and Dark. Okay. Candarina and Diana Oak and in Power with her anger.
0: As it in your touch, what's a tea, swear a matte, Queen Siki, ye who it's a bed, that's a msikin, Delta, Tahino, Kyako, Atsasiako, wet wago, no, Delzi, Hanatuana, Tasenako, Hana, who a bed, the Tamski, Quanate, ah, Tatuano, Ken, who it's a wet or Hawagwe, Quana Tatuano, Tuanatina, Hanak Inki, Hoji, his senatiki, Tasenako, Hoji, Hanakuma, take it, Tasenako, Teltuana, Hoji, ah, Muma, take it, Tasenako, no. Teo tswana tswa ke di akwanaske ti ya go dia ave no tsedi di ya tsama te kwa tswana klase na go hanu te mo te o tswana le ta te ding tsam siki te o tswana a go di be te tsam siki then de uta ana a tsha wa gore ta te ku o be te o tswana a kwa na tswano go i a ka ntla be ka go ave kwa na ka ve no we o ve kwa na ka no te mo ve te o tswana hintle go ya o nya na gwata no ke he tsam atate go ta te o tswana go di be ntle ta mano te o tswana a ka na be ha ke mo wa go de uta ga mahi yo a go ga ma be ha no ke a o khwe na ta ga mahi no a go ga mo tseka go ta tlai ku te te gwana mkha tswa ta mano ito te ke ge wa kom ta go tlai ku ke te khuse na go ya

Kaxka FM 107 nginike nyakana kepta samzobita ngina ke chamtsaki umanqinqubya chamtsati ke nguyelo umzobita ngina mtsaki ke ngitsati yakumkhama khamzele drik qomzele ke yen minute ke chimboy ke mtsasimqoyi kola ka ngqoqoqoqo usimtsaki maqomza buranga khatsho ke mtsawala aqhamikhamokwe yakhamtsaki firire mtsasamsa firire ngumke umanqinqubela mtsati ngingaqhoqoqana asori mtsati tima aqwa yawucaka iqala kucama uma ekuqhumana ngeke mtsakwa yetene qaca uqaca khona khona hamsathe ke kawisise kahle pasikang sa toto wa osinqa oqwa qwa o forstan ke ke mtsamani asinga kawisana mtsamani a qama caka usikana qhamzele ke tikusise ke mtsa plani qamtsa nge ke ke ne qene qayema kuleti makama qasinqa kawise kulema ma achinji qhama kulema kama nqa uqhama chike da kawisana qamtsa pasimtsa singu ke qamna qamsinga wolana wolana sing tsamane a qhaya kawisise kana daga khama qhamtsa mana singa kawisise kana daga kapasi khama wa titia e yanga qhinqo titia ya singqo titia e yanga qhwa he awudzela uqatsa e qamsinga qenqo to uqatsa ke tsigisi wa ke pasimtsa to singu qala khama ke qamtsuma qala e ma mtsima mtsathu qetsa mtsuma qala e ma mtsima ka mtsaqwa daga qhamtsa re mtsa pasimtsa ka to singu kawisise kanwa ukhoshiyana mtsamane tswa asinga mtsaqemsing mtsatitising mtsahola singai mtsamane qhiya takadzela khama ke titi mai kawshisike ya tsoqa kawshisike ya qwa qhi kawshika qwa ya hutsela tsa khama o khama qatsi ngeke ya tsamtsuma tsitsa qala e jazinde ke kawshiyana mtsatani qwa ya gqemqa ke qala tsamtsuma ke friday ga emtsa program tsatsona mtsa qwa ya khango tleng qwa qonqa ke ke kati makang pasi o kati makang pasi mtsa singa o kati makang pasi mtsa qoqonqa isi o mtsamane ya aqhaya ka da a hutsela ke tsimona mtsamane aqhaya ka da ka tuwa mtsa ke qhale mtsamane aqhaya da ka khama mtsa ke titi mona mtsa sara ke kawshiyana qhamtsa teke ya e he ka tsi a ko tsuwa plani e da tsasinde ke tsige singe ga ngo singo van dan ngo nka da ka thota wa tsike kha ma kha mo kwa ka tsike nga kha mo kwa ka tsike to wa kha mo dzela kha mo khuya ke tsike ka nga kha mo kwa tsike a ni shi kwa ka tsike a ngo sing kwa ke ke ai ha tso tsa ka o ka ya ga ngo tsa ka ka ya ga ngo ka ka wa tsike ya tsoma a ka wa tsike a dzela a sing ka ta kuna ni shi ka sing ka kuna nka ra ma ka e he ka ham tsa pa sim tsa tutu sing ya ka wa ka e mse tsoa a pala pala tsa ka tsoa thui tsa ka ya singa hekawa tsikanga adzalam satang singa hekawa tsikanga akhamatsa kyangondeki mtsapasim tsetutu singu khale mando ama mtsimakang mtsapasim tsa o towa kona mtsimakang mtsinqwa khale mando mtsimakang mtsinqwa o ntsuma konene kondwa tsabaka khamtsa mtsapasim tsetutu singu kawisika nangheke kini kwa e hemtsa asing towa kawisina kwa hemtsa eresta ka tsaka kawisina kawatsikanga khamamtsa kawatsike hekanga adzalamtsa kawatsikanga atsuma mtsara towamtsa tsiwisise kano abakgania kwa e age kgama kwantsa sad ka seng e mtse tsa kwa uto wa kawisana mtsa sendeke ka watsike e tsoa a kone tsinga tsike ya o ka tsoa kone tsoa mtsa tsoa planika mtsa tsoa kgama kgama tsa ka mtsa ta nisi tse mtsa nisi kwa ka mtsa kgama teke ne ka tsoa tsum kgama kwe a sa ke tsi tsoa nwe teke wa tsike tsela kgama kwe ka to ka pasi ma ke pasi mtsa o seng nwe o ke pasi mtsa fistana ka kale manga kgama teke ka ya tsoa a planika ya nka he tsi a ke tsoa ka ke ka kwa kwa ta tsi kone seng tsuma ka wisi ka nwa ta ke a tsoa ya a ta tsoa teke ne a kgama tsike ya ke nisi kwa ka tsa ka gaisi ka e gana tsamusisi ka kwa ka dzela mtsa ikwa ka tsuma mtsa ya tuwa mtsa a kgama tsa teke mtsa pasi mtsa a seng u khale mandwa om tsa song tsiki singa e ya kon ham tsaki tsiwisi gi singa ya tso ko tsiki singa a plan tsiki singa he a qhi u he toto a sing khama he toto a tsawa he ka nka ki a teti singa e o hola singa e a ka song ka in khwa ma kre he tsa tsa ya ba song de ni ka e ma khwa ya sing jala in khwa ya sing khuma ko itam ko ka ko in ko ka e ka khwa khwa tsa sene ka to si o ka tsumsi tsike a we lu kwa khula he ka thota wa tsia be langri ke khama khwe ka nga na tsamu sisi ke a ba khani tsi ka hanka a ku tsinqwa ke a a tu khwe tsi o ke a tu wa tsinqwi a pala pala tsa tsinqwi kang wa isti tsi ka e ka pasi ka panga ka tsi isti tsi ka pasi kang kang ka isti tsi ka pasi kang a ku tsinqwa a kam tsa de ke ka inqwe o ka ka nga si a u tsa ke mtsa tuto sing tsi si ka no ha u jela tsa mtsa sa re ka u ka nga si ka ba bilang rem tsasari ina ha tsiga a tuwa ka e tsasada ke kana tsam sisi wa tsige ya gya kanun tsige mtsasana ka ina ha tsia a kone sa ka ma 40 ge problema sa ge o
Tisi did the Afraka and the Tumusi were bevisim, the Sinekega, not tinting or no tinting sindua, case did that isa, or bevisima tea, eh, hang on, get chicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, quicky, chika e kang a galata am chika e kang kang a chidze a kang na ti tsona ina ga problem a gena ga foti a gya go no ina ga chike ga ka kwa go no kang a chidze a nga te ke ne mi gya khano sing e ma gya tsam sing e o ma gya chike tsam ju tsa ke tsona ma ka u siga no a nga te ke ka wa chike ya tsi nga u khamo ke ka em tsa pasim tsa sing e wan ka kwa nga tsa te ke pala pala tsa chi kuna ka tsa pala pala tsa chi kuna ka nga Chisika ekang, a sing uke ekang, a pass of stand ukeke. Chimaka kakon kwa, ke eka, what do you at here? Mika eka doing my here at here me, me money chessing at you, me money chagwati, om doesn't take it. Quite Kalemang mystic that is again Hatian, Okamo, Tiagi can not it call me, kifuning. He kawatiagi galagat, eh, Okawatiagi can gya, amagi kwankika, tagging a galat at some. O tsama a ke phela he ka wisi sia a ke tuwa he a nga ti a tsiga ka khanung he a khanya fone ke ne mutsi ga ne joki tsama tsama ke ta da tam e ti ti sim e mani ta ku tam joki khangwa ka wisi ga no ka ngwa tsiki ka nga ngwa tu ko tsai wa no tsa sa ta ke em tsa tuwa a plani ke ta ne shi ga he ke tsing tsum ka ngwa tsi jala sing om tsa tang ku tsing tsika nga jala he ka wa khwai ka qala ni khwai ka jala ka qala ni khwai wa khu wa tsimbona mtsa dui ta agia problem on so do it then what's coming kake mtsamoni wa ke nkhale mona mtsamoni tshukhaya ka nka se oke ka mani kwa kwa taka mani kwa wa taka wisisi kana mana gomitsa wa ka wisisi kai ka mpasi mtsatoto sing kale nka mtsa panganga ka mtsa bakhani ngwa nka mtsa ukhawe ngwa tsa sa reke ka nna si tsa bakhani ngwa ka taka mtsa wa inda ngwa ke tsike mtsa plani tso tsike mtsa twitsa tso mtsa plani so mtsa mtsa nna kwa ka wisisi ke mtsa ngoto sorry tsike mtsa sinkwa ka kang tsa kwa ta a khiu ta wa sing hike ke mtsa mane wa ta ka jala tsika no ka mtsa a tsiu ka mtsa a level ka ta sing tege ni kwang ka tsot jala ta kwang ka tsopa si tsike mtsa pa sim tsa kwa to to a singa kwa kwa sa nge ko kwa ka go tsaki tsala tsing mtsa bo ka tsona ndi mtsa sing go ke kana tsam o wo le wisi si ke a tsewa ya o tsiu kana tsewa kwa he mo sing tsi Gitsi ke khale mangi a fulke ke a uti ofa ama ke a uta thusa tika ta magitsi ke eta na vindika ini ka tike e kang a pasha tho tsawa gani singa ya kama ko he a u ngawa ko ya uti sa tike tsa go singe ka nga sike ka khama khama ko ka nga sike he ka ka tsuma awa asing hika ta mar o wa ama ta ke tika ama thusa tika ma u tonga ta ma ka e he o khama khale mangi a tisa o khonga a tsitse ngawa ke ni tike mo ni khonga ta mtsinga mo ka go ta mkhwa ta mtsima o ta ka kweng tsa andurti kana khama kona andurti kana duita tsala a o ka duita tena khonga ta ke ni kan a si o ka ka tosi ka ka tsopa si ka kona kona ka tsopa si ka kona go ta mkhwa ta tike e ka ke khokwa o tike ka ke khokwa kana ka ora ka wisika na kola nga o kana ka ora tsi wisika na kona tamkoi tam tsa sing nge o tsa amang nge ke ni kana tsimu si tsia no da kha plani ina ga tsike pa si ka tsa o ina ga tsike tsa ka ina ga tsike tsa tsa ka nga wa tu plani plani ya e ya nga na tsimu si sim tsa sing nge tsi gisin ya ho stan kama ya nge ke ki tsika ka kona tsingo tsika ka kona go tsika ka tsika ga tsa khwe ke nghi tsa tsa khwe nghi ya andurti ya e yang wa ya jala singi andurti ya e yang pasi o jala no a khale mandwa ta ka wisi ya no ka khlam tsa rim tsa pasi tsa tu tu sin u tsike e ga mtsa ngwa tu o tsike ga mtsa a khitu ya sing u mtsa mani tswa a khangwa tsi u mtsa mani tswa a khiwa ka ta ka to mtsa mtsa mani tswa khiwa tsiki sin ta ka ka pasi ta ka wisi ga na ka ngwa mtsa ngwa tu o mtsa tisa a o mtsa kwati chike e kang jalam tsa chike kang tsumam tsa chike kang khamam tsa ngkang kam tsa ngnga de kana kam tsa tena au no tsa planim tsa plani om tsa chim tsa thikwa ka wisi kana kang a khama khama kwa chike im tsa ngwa tukwa ka chim tsa ngnga kwa chi wisi kana kang a tsum khama kwa tala ke tsa pasim tsa kona song ka wisi kana ngai tsa mani tsa khaya chi wisi kana ta ka khama khama ke im tsa program kwa kong tsa tsa plani kwa
kawisena ngamtsanga ngamadura mtsasamza fite ncina ekecamtsa ngixala cama chume wa lord i pray wa zer rashala cama seke excuse me mona tantsiwa ngi ekenega.

Bala mabalane womtsofite ncina kezibahle samahle kicamtsa kimsatotwa sakeqo kamxeka sibahle samahle icamtsa ke bala mabalane kixala cimchume yola ke ngqoma iqhamule qhamtsa leke trico umtsere ke nifirta ke chimbo ke umtsa titi maka qoka tane acece iqana umtsa sike imtsa titi awucecwa tsene ke umtsa tsogcem tsa kolo umtsa samtsa ngqoma yowa firirwi kya khontalete ke khwele motlala cimchume ke tsa program qatswana e go jina mse senki ke mse titi ke akam kam kam tse tsoko tsolo ke boriko mse tene ka nqoda wa sa ka wisi mse aqanga ke mse borong tsa ngola wa fefiri ati go ke timbo e wa sisiri ke qala tsam tsuma ya kam tse re ke qala sentona jun mse senka wisi ka nqoda tse ke qala ke mse titi ma ke tsaqwa ke frida ga e o mse nne fiki a tsone ke ya qhofasi e mse a gawa na viki ke mse se ke mse a tsam e gawa mse xa senki ke mse gawa mse ti ya julai man ke mse viki a tsim mse tsa tsa le go tlo khomo tsa mse tswa nga nga mka ibi victor ke mse a program a tsone ntse a ka wisi ka na mse tswa ke khangu a ko nga mse te ke mse wa mseng ke ka wisi se ka e ka mse a bisle ti ya qala tsam ka e tsa ntse ke ne ko he mse a tsa sia ko e mse a khong mse a tsusia mse sende ke kushena ka mtsa apala pala tsa ngai ke mtsa mone tsoka mtsa sa teki ka mtsa seng tsuma tsi ha tsuma tsi kana ke ka ka ta ka khabari ke ka seng tsuma ka ya ke nin ka tsi ka jala ko tsi ka tsum ko tsi ka ka pasi kwa mtsa tswa o ka wana ka tu sim tsi tsong o ka wana ka jala si wan tsa pasi mtsa seng o ka nqhi wa ka ke ka nqe nqe khama ka ke ka hola na hola ang seng o mtsa mone ya wa de ka ya tsi ya jala mtsa mtsa wana seng ka ka khona khama mtsa khona tsuma mtsa van ke mtsa seng tsuma tsi mtsa seng tsuma ka da uzela tsa seng tsuma tsana khabari tsa seng tsuma tsana khong tsa da mtsa tsong hi ka nqe o ka nqe e ka ka o khama mo ko le ti ka mane kwa uzela ka tsi mtsi tshoma ka ti wa mtsi ke mtsa tsi tsa seng tsuma qoka mtsa tang kona a khama tsi I'm just a game, so I'm going to game. Tawa ka im sa singe ka watsike ntshuma mtsa ka watsike dzala mtsa tsike mtsa sai ka ntshuma mtsa ka ngana tsamusi ka mtsa sing ka ke ka ntsa tsoa ka gqoma tsa ka mtsa tsoa ka gqoma ka ka e ya dzala mtsa o ka e khama mtsa ka mtsa tsoa ka e re sta ka tsa ka khamsing ka ke mtsa mane o ka nka khata ma ka khonkhon tu tu o dzala ngana mtsa khon tsuma mtsa o dzala mtsa mtsa plan ya e pa sim tsa sing ha ka no mtsa plan e pa sim tsa o pa sim mtsa ngai ke ke ni kana o lo sisi chi kha ka khamsing ka sing ke ke amonia wa go duwe chike of amonia kanga chike amonia panga chike wan ka wisi chika na chia ke asin ka hai ka jala asa ke ka jala ai a wuzela chiwisi kana apanga ka wisi kana kona ke ngawa sin ngaya te ke ne ko ima sa ukan ko ima ke sa ka khora wa chi jala mi ka khora chi ka mami ka khora chi ngami ka ngasi kana ka pasi a khabari ka ngasi na ka pasi apanga ngawa chike ha pasa sin ngaya ko na wa 40 sin a kmat ama kre khwa ko ka ya gya ko e jala ofa to ma chi khoi khoi jala to ma chi khoi ka ngwa to ma chi khoi kho sa ka wisi kana ngawa sin ngai te ke ne chike ma ke sin ka ngwa ko ke chike ke khwa ke to mi ka kya chike ke khomi ka to ke chike ke jala mi da mar ka to ke chike te ni khwa ke ka o wan ka khwa da ke tipa o chike sin ka khwa da ke ngwe mi chike sin khwa da ke o tsawa mi ke khale mo ngwa khwa da ke tsawa mi ko ke chimbu mo ngwa da ka wisi kana ka pasi ma ke kham kaisi naga pasi masing hi kaki kama moni wa mimoni kanga tiki mimoni kungkango tiki masing hi waka kiki kali mandoa kaki waka kiki didi nasingu kama ni kwa jala kwa kama ni kwa pang pasi ya kama ni kwa kuma kiki kali mai tisi kandoa wa kai kapa pasi ya kai ngofani si kati kiki atiti singa e akri u tiki kai awasing hi tiki sofa wafistan tiki awasing tiki ni wala ya magi morsala kama kui titi uchigi sing magi morsala khama khoi chigi sing magi tsaw khama khoi ra mi mane wa hun ka khwa jala mi ki titi mi mane wa ka khwa to mi ki khale mai wan planning session wa yang a kham sing planning session na ha ka wa sing ka tsi da tsim ka tsi de ki ka e hun khale ma e ma mchi ma mo jala ko mchi ma mo to ka sing u ka e ma ka jala sima ka ti da tu sima ka ti da ka tsum sima ka ti wan apla new season do aka qhiuta makere go apla new season do aka qhiuta o jela wa apla new season ka to outdoor tsatsi ngse o quality ma tshwisi kana a jela khama kolema tshwisi kana a tshum khama taka wa ka qhika o ka sing ka tema jela taka tema ka mpa sima khama tswa tswa ka nge ka na aya ke singo va ke tsime ke jela ne shi ke ke jela ka wishana ka out khama ka wishana ka nngwa tsa samse fute ngene ke one sima sa tsamtsa a wa baba god ye sa vusi nova.

ska FM 107 nxekene gara ke mtse mtsafite ncina ke ke chamcha ke qala cham uma ngxoya chama mtsake sanel musician e chamcha ke higher and higher wa mtsafite ncina mtse sake mtsawola ke qhamu qhamu chamcha teke firi ke chamcha ke 16 minute ke qhamu qhamu ke kawishi mtsawola ke uqeqona mtsa samcha qhamu nita nge ceya ke akho edom ke qhamu thala ke qala cham uma e mtsathi mtete chamcha ke firi atete wola ka firi ke chamcha ke 16 minute ke chimboy ozi mtsa sinqwa ke mtsa okwa ke mtsa qhamu ke ngawa ke qhamu nge qonqa ke ke qala cham ke awa kawishi ke e mtsa anoda kha tsaf ka wishim sa tweet ka ka wishis ka imsa atutwa a rinsta kha tsa tutwa sing hi samani chwa singa ka ta ka wachi ya jalam samani chwa singa ka ta ka wachi ka ngam chumam sa ram sa ye chi wishis ka ndo imsa ko ki ka wang tsak ya imsa planishing o ka wishis ka imsa sing hi ka wachi jala sing imsa ka wishis ka imsa ama ka wishis ka chi jala sing mpa sim sa sing hi ka ki samani ya wa ta o jala chi ka na kam samane wa taka ka ka kamam sam samane wa taka ka chumam sam samane wa taka ka tutu ta chumam sa atuam sa mcha planishing a kahina ke kausis kana a wa chige ka ngam chumam sa kausis kana wa chige hikanga kamam sa kausis kana wa chige kang pasi mcha ma kare khan khale mandwa van kausis ka e tsa sa ke chijala sing kwa kwa konisa ka chichi ka ehim cha apasi atuto atuto khri chiwi sisi ha chau ka atuto khri ka usisi ha ho jala atuto khri ka usisi he ka tsuma atuto khri ka usisi he ka kama a ya ya toa a apla ni usisi anwa yang a khri ta asing apla ni usisi anwa yang a chau ka apla ni usisi anwa yang a kham ta ama kare khu ka usisi ka etwe jala ma kare khu ka usisi ka e ka apasi au toa kausi ke kampasi au jala kausi kana kampasi au kama kausi kana kampasi au tuma wan kausi kana achita a tapasi anhi ke ke amani kwa wa ta chiusi kana akama amani kwa wa ta chiusi kana atuma a wan kausi ke kala ke achau chau chi a plan ke ni man ho tu chi kana kama ho tu kama ho tu no ke se a kan ho tu no ka khui an ho tu no ke ki kan e ang ho tu no ga ki chige ga a resta kha chaka ta tu tu ta tu chiga na ta tu chiga na kang ka kwa mo ko chige ga an no kha ko ga kwa mo ko chige ga ang ho tu ko ga na pasi manira e ang ko wa na ka manira e ang ko wa to ko sina manira ang ko ya khama chige ang ho tu pasi a tu sing chiga no kang au jala tu tu sing chiga na kang na kang apanga no tu tu sing chiga na ngai ka kini mi plani ke ku ngo plani ta kon point ha tsara chike ma sing daga tsol zala ta pasi mama kara tsan sama sing daga tsol mami ta pasi mo zala chika wan chi wi sisi a wa kwa e he an ho to chi he wan an ho to chi ka wa zala an ho to chi he ka wa tsuma a ka wi sian do wa ko e kang ka ka ka zala khama ka wa ko e kang kang tsum khama ka wa ko e kang ka tu khama wan tsa plani a khri plani ta o tsa tse ke chi ta ga ntse ke chi ke e he tsoa tsala ke he ntse sing de ke chi ke kwa tsum khama kho ya ngong de ke chigana kha ka plan tamsa sinki chichisi kwa ge o ka wa ka ngwatu o tsa sindeki as a chige qala tsamke ta wa ke saka ke tsaunya ke o khau tsa ke ka mochi ka ndaka tsa condition ta chi ka condition kwa ka nna ta a gomi a ka nna ta o ka u khama khwe ta chi ka u kwa he chi ka wa tsum kwa chi ka jala kwa ka wa ka ngwatu manir jala singa ngwatu o jala sa ta chi nga kana kang ka kha ka plan ya ka wa na ke ka ke ka plan ya kana ke nka e ka tsa jala o ka ka tsa to ka ka to to gomi ka tswa tsi tsinji ka tsa ka tso ka tsa ka ka tswa ni wa da ka usika nang nte ke a ka to to ke plan ka ka to to ta jala tam tsi sin ka usika nwa ngi ka ke tsi gem tsao tsa tsi awa ke e tsi plan ni kwa gya tsi ka wa tsi ka nga qhawa maniri ya e ya a tswa to ka nka e ka a ke pala pala tsa o nka ya ke tsho no hanga tsili kona ngi a wa ka e he tsi jala singa wana khwe tsi tsumke a wana khwe jala sangke angoto kana ka hangte ke apasi a plani tsatsi ka angoto tsi ka tswa apasi a singa a plani ka ra tso hasta ga tsaka nhe ke ke tsi ke empo tsi o tsi tsimna tsi tsi tsi kwa framita ka kwa tisamita ka kwa noda ga miki tsi ke ta pasi magito wa tsi ka ai tsi ga ka to mi magito wa tsanga wa ka tisami ndo sam sa fite ncina ke sawa tsam sawa ama fa ka wa tsala tsam tsum tsa fite ncina ka tsam tsa ke sawa

kausi ano ke akhiqo ka ya ful ke ni ka wa chi kang jala wa ful ke ni ka wa chi kang pasi asin u te ke ni ma sinchana ka kwa ka jala mi ma sinchana kwa ka chuma mi ma sinchana kwa ka to mi da khale ma ema mchi ma ma wa khale ma emcha ma tanga ko en ka ka ka kwa u jala ka kwa chuma mi ka kwa to mi ke ko wan ta si chi si si akhi u da ke akhi ka ka wi jala chi kana kang apa ngang ngawa so wi si kwa e he kang kana chamu si si a u chi tamarka jala ata tututuk jala tamarka aching loge manirnu aching loge planning kan khota jala aching loge ki kumi kan khota ko chuma a chigana ning dagi amutu a khichigana dawana ka tosi amutu a khichigana dawana ka jala si amut a khichana ta wa mak rekhi ka usigano au jala ka usigano avan a planisinga e o kunga e kang a sinca ka kunga a khica ka a washing hite gini ko ai masin da chika ko ka chi angi jala mi ka ko ka chi gini mi ka ko ka chi gini tomi da ma pasi ma chinji ma pasi ma o tia chika ang ma pasi ma ka chinji o ma khri manir nui ya ma chu no chika ya a planika he ka jala mi ma khri ka usi chika he ka khamami wan ka usi gan dawa chike hang ho to ga na chi khong ho to chega na chikwa kwati chega kan chikwa a gamitsa a wa asin u chige kan jala a fa khu chige kan kuma a khu chige to a da chige asin ga kwa jala a kwa chwa gi wa fa kwa chwa a to ma chana fa kwa chwa kan chiga na wa kwa chwa a tisa ti kwa nui ke chige hi asa a ta mar kum sa sa ta ge kan wa kham sa ta ge kan ta mu si o wa lu si ge he ang wa tu chige sing he wa khu tu chige sing a wa festa na gani ni te ge ni min ki a wa chi mo ke o ma ta pa si ma ku ku kan ka ma ra pa si ma ku ku khi ka ga u si ka no wa a ni te ge a pa si a ma kre he ka a pa si a kan ka a pa si a u ma ga u si ka no ka chi a gi sa i ka tro jala chi a gi sing ka tro jala si ni ge on mo de le ka le ma ti ti min do khu kwa kha kwa sing ma ni ri ni ya ma ni ri ni ma khu kwa chin je chi ga manirnui msa khika chike kawisi sigan wan ta kini apa sia wo jala chike hinsin kaka chike a khikwa ka kawisi gan apa si au ma cha chika kawisi gan kang anu ta ki apa si a khichika la hu jala apa sa khichika la no to apa si a khichika na hm hike ki amani kho au jala cha chika amani kho to ka ta ka wachi ha panga ka wachi ha khama ka wachi ha jala aplani sindwa ta aplani ndo anhi wan chiga la he asin u chiga na he asau kana tumsi si adui di mu kan chiga na kana tumsi adui di mu kan chiga na adui di kan wo chiga na adui di banga chiga ndo ta chinga kana kan kawa jala chinga kana kan kawa chuwa chinga kana kan kawa to ka wan akka tu chinji ka ka duma problema gya msa sin ke ke manire ya chinji unna wa chigi singo manire a khu no chigi sin ka ge chulu chinji he ka kawa chigi ki jala ka wa chigi chuma om so wishing a dali kana tsamusi itsa go kangu tsa ta ga ho ka ke tsong tsa o par me ke tsong tsa tsa tsa sa go o ka nna nna khona ke tsulu ti tsona e ti tsona ti tsa ke skili ke fa ti sa ke ne ga ndi makula ke e ti sa te khama ke a ti tsa ti tsona a tswa tota ng khama go a tswin he yo tsa mane tsa ona go tswin ke ke ne ti tsona ta ola go mo tsa mo ing ha tsa di to ona go tsa mo ing ha tsa di ta wa tsa na mara ke tsa ti ga ona go kawa chige at khat khwan ng khamo khoi kan khwata ang chulo a ke chigi sing kan khwata chinji u chigi sing manir gi sing kan khwata a khidule u kan khwata a o khama o ka u da chigi sing kan kan khwata chulo chigi a u nama gi chok chok chi an a ki kan kawa a gi ni ma kawa ko ma ka chok chok chi da panga chigi ke chi khona chi de kham chi khona ga chi de cha a chi de an khona chi de a lo go shi shi kan wa wan a chige angu tu panga aka khachi ga ani si chuke ki kaima mchima ma wan khale mai ki mchima ma khang khale mai wan khuisi gan dogi chia a da chiga a ki chuk ka kro ga chige luka da aka a tung chu ki mchima o o mchima o panga mchima o khang da khuisi gan dogi nga an ang dogi mcha pasim se sing u chiga e ka nga chijala sang kam sa a tsam tsam mana tsam tsam ngi ka wisi lano kana ka pasim sa ka tang ho khai u ngsing u mtsima nirma mtsa a tanga tsi mtsima nirma mtsa a panga no tsi ta ka kham mtsa mtsima nirma mtsa a tanga tsi ta ka tsuma mtsa tsi wisi lano a nen ta ki ka e ka ng a sing tsuma kana tsamu sisi a ngo tu tsi ka kana tsamu sisi a tang tsi ka kana tsamu sisi a panga tsi ka van a nga a tla fa tswa kana ke tike ka khwang go tsheka tsumtswa ma pasi ma seng ma niria e yo ma seng nngwe ka e ga ma ka a tsinjinwa tike tike ma long sa kwa ka tike ma tlo kwa ka

0: chie mong chuma kwa ka chie mong ka oi kan kwa chuma min kwa to min kwa jalami wan ma tung kan kwa chinji chi gi sim wan kwa chinji chi chi nu yu wan kwa o dole chi gi sim wan ka hen he kan a chamu si agia ka khu yu kan a chamu si si agia hen na wa chi gan wa ke he ka kan khali mong ni hoi kwa kwa kwa bo a gani khuna of kan khali mong ni a ni en ni ka thota wa chi an ngok thamo kwa wan an in den nang chi gan da an ni shi ka chi khwa ya kan na wa hi khwa ya ki khwa ki chen khwa ya ati pa wa ki ok ok ka ka na ni na wa to ya kula ta mar a kha ka kha ko chi ge han a a de chi gan a kwa a ki an ni shi kwa ka ka ka ka ka thota wa chi ge han ngok thamo kwa a chi ge an ni kwa no ko chi an ni shi kwa no ge chi khong chi ge kwa no chi khong chi ge kwa no wa akula unka ea unnam an hawan akula unka innam akan khwa khno chi khai tawan chi ge ya chi ge ka no kwa na chi khona wa mani re e ya a chi ge a an burti a chi khona gi chi ge an na ni shi an burti a chi khoi gi chi ge an na a an burti a chi khoi gi chi ge he ka ang akang wan ka usi gan wa an te ki apasya tu tu sing planet di ma yang akhi da jala planet di ma yang a khangu of a ka sing da gi ni ma pasima ku tin sim pasima ku pangati ka usi an ka ang wa chige gang pasiga khamsinga te chige gang pasiga khiga te chige gang pasiga ganga te wan chiu si si ki ang ngo kana tamu si ak an ni si ka chi da khi u chi da ang hi te ki ni ko ang ma ki khanga u chige ma ki khanga u chige ma ki ko ye te chige ma ki ma ki ma ki panga e ta ma sinda ka chot jela ko ma sada ka chon chuma ko ta ma kai ngo te ki ma pasima chinji ma pasima ma ngawi chi ka ma pasima dola chi ka pasima chon chui ka ngo sin chi ka ngka tang chinji chi ka wan chiu si si ki ege a chi ka a taka kwa chia chi khon nu ka kwa chia chi khoya ya ko ma da mar kana ka mu si o wala wisi si chi ga no a chia a mo ni ti kha wan chi ge a ng ng ni si kwa ga a wan a wan ng ka ti ka ti ma pasi ma ka o do la chi ga ngam sa sina ge ka im sa sa ge khu ki a ng ng ka na ka mu si si ka wa chi ge a ng kha mo khya ta pasi a sing a man ya wa ta a ti pula ta ge chi ge ta ga ka to ma ta ge chi khoya e ga na ka mu si cha kha o ka na ka mu si cha ngwa ka wa chi ge ha kha ma ka wa chi ge khoya ya lu ka wi si si ka na chi ge ka ki cha kwa chi ge ka ki sa kwa ka wi si na chi ge ka ki khu kwa ta sing o kuna ta ma kre khu chi ge he kang pasi ga jela ga ta ma kre khu chi ge he kang pasi ka go pang ga e ta ma bu sing ka ng kha ya ka ki gani chi wi si si ki ko e ma ng li ta wa ta ko e kang pasi ma to ma chi ge ma sing na ga kwa jela da ko e kang pasi ma ma ka kwa ho chin ji ka ma kwa ka do la ka chi ga ma kwa ka sing ka chi ga ng pang ga ka e ka ng jela mi ka e he kang chu ma mi wa chi ge pasi ga ma cha sing kwa ka e ma cha ti ti ga kwa kwa ya kre ka wi si ga ma cha ma ni cha wa ka o ma cha ma ni cha sa ga cha ma ni cha pang ga daga wa ka e kang kana tsamu si ka mtsa kham kana tsamu si kem tsaga am tsa sim sa titi ma ka tsaka fire kam tsa ka ke fire ta kamani tei tsa tsa ko ke da sam tsa fite ngana ka ge kam tsa wa bali a kam tsa ke sogala
1: Jia kala mo San City into tas ai ku San City ka aka namu atinshi nyam kada ko hin a 7 tona khuni tona sa sin tona ska tesa na gwe am aki tiya kona ai gwe ho hin kuntoro khani khwena tsi kona ai khani tsi je te tsi ye gwe ta on soto ka hin ko ta mandoro khai khwena ta no tsi ka go ja ai go te ko go ai tsi ki ta on go de ngoma ta ma se woka ndoro khai khwena khani ngoma khai go ja ai wan ska ta aka da go khwena ki kha kha ka go ham ndo go tsi sen tre tam a kam ka de namu tesa ta khabana ka San City ka ka u de a ho ki te ko kwa kha ngwe tesa go nga San City Super Bowl scheme ngwe kuru ti e ku kha o ticket ya am Drone 50 rand sika tunga wanga kombi ticket ki kongo kaiti kwana ema tele ku tsara ku nga he kongo ka tam tamaka uruti kwana kongo kuri kona 18 siye bena kongo ka gobe ana ate yet ngana mo a nungu hisana to shum boro he khola sane gwe tweding ekausika tawu khuji hinju yo ka nyamsana gwe firi iri u esika

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program nsa akinkwiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasimu nana kwa kama dikama ngemhe uwa tiki kahang kala mkinkwi au kamkwa ta yegit incha mungi kinkwi ka unkewa SIBC evilongi sa kausingi kongke XKA FM tay on ilgono presente watakwanda mahongo nsa akinkwiki ikan tiki kalung sok kam kam hongi kan eh tatsam ke asa akung ko ika ang watsam ke wa Friday kige wula awa sizir ng mga kama 5 manita ke kung ke XK FMT ikin mo to tsam ke kawisisi ke ng kama tsam ke kawisisi ke wa SIBC ng ayvilungi sa kausin SIBC ng ayvilungi sa kung kanga at kung kanga at kwa

kim chawale chik de ya waling ge fai fir ge eska fm to le magya ambu nge wa eska fm ai witan ge tang kem ga ge ngam ya min are verten moyon ndi wi kang hechik de ge thang ngalo kham go sonda kang ai kam kang se chik de ge cho wan kang hechik ya kham sun wa di a ai fites yang hechik de ge wan sino vu yon ti chokwe kang he sonda kha ya sor satar da ya gang ki ai gani kuna kang hechik de ge wan este kam kang he sigya khamsu wa khalang ek ngai aga gani kunan chig gya wa non aya kuna ko ange tum kham ko maltron aya kunan ki kap study sing ge chuge thak khwa ya ti jon kwe yang he sigya kham kham ko sang kho yang aya kumisala si kang he chig ge ngwa na u nanu hung ek gani kunan he sig de ge hangula ki di a ai kani dat kang he chig ge kon Vaik honored in fear aya gani kunan. Yingi gya kham kham go shong un khola ki national ang aya gani kunan gya ngung hiya da gim khale mang ngang ka ang sing achik da gya te wanang lupang ang kawayan chik da gya wap cho. Palani yang sing da gya chuk wanang ka hang aga dilo kama kwayin ka hika malich ang chik da gya kuwa 6 million randing aya malich ang say siyan. RBS Sport aya kunan kang sigya khamsu wa kang kang gani kunan kalem ngas tene gyang ngang ya ta ke on veta kang ka kang thisi chig de gira thon ong khamo khwe gani kuno kwa n ka hetene gya wa cha ke chotru gi ga panga ke mali aga ngwisan rakhter yang higya wa polane kang hising gya kham kham go singan kalem ngang ka ki tisa kang chig de gyang ngwi tisa mgo gi ko kan e kan de yang aya kunan mali chung kang gya wa 2 million randi aya malit ngi se sia sit ki gira chuki tisan kale manga yi atene giya kan ta ko gen la ya aya gani kuna ka ansing giya kam kam go su wan asi bi asi ayi ker ka kunan kale ang chik giya vi ko makon ai diartin ke moli molo aya municipality ti vi ko man aga gani kunan wadi aya gani kuna ki lipopo sit ki gira chuki makan deyan Kalau yang segiak kamsen tadi katiru gigi pangga kang hecik gigi, hingga kuni sang ngawe ke a ke fikom kang hecik gigi, municipality yang kunan, sinuar bar wena wana ayak gani kunan, I ora gigi aga hofu ayang ke 5 ke Oktober kang hesteni kalau mangan kang gigi un a kamu ngaw nursuku gigi ngaw muku gigi ngaw kamu gitu, kalau yang a kang hecik gigi hingga kuni sang. Thompson agan ngawsi gen khlaya ang ay chang ka isteni gya un ang ngawa gan ge malich ng ngalo kang he sig de ge chuki hana ai thi ai tender kang he gi ko tu du ge ge un ang ngawa gan ngan itini yin sing gya kha thama ko gon ngoy kya apran ay chang kang he yi chig de ge ang gani kuna ngawa ke municipal lang ai tumina kaun yang he gya wa imanal mahotu yu si sik de gede ong gani kuna kwa ang ke chik de ke akta kau kakta yang hegi au mali ay chu tuminan su so nka langga ka ang he yu si si manda kan ay kam sing de ge chuki ng hegi amakan deyan kalama ngangga yi ag de gede chuki kao shu ng hegi deyan akuna tang ong chu hong aga kuna chang hum ay fasin Veskapu ay kungkuin aga gani kuna gen gyao kuy wa minister yang ki giga kamsang u maskap leka ay on vakalang gani kunan ku land kang heya atik de gie ngha o kuya bunga ki halema ngka anta ki kham kham gu sung kang gi ya wa provinsi hun aya kunan ka he gyao chik khwang ag de gie ka chun wan o chik khwang ag gie ka un wan kang he thwang ngalo kham khwen ya kangkuin aga gani kuna gangi gen ngun ya tegen khale man nga sam go agen khamsung wa changa ki kalak kam ka ng ka he gya wa ti kang aga chongan yeng gi ga khamsung u chi khwan a si wa tenang gi rang go ku ya ti kang aga gani kuna tege onur su kun khale man ngi mu ku gen thwa kham kham ko sung kangkuin kang aga gani kuna gi ki kama veska pu ki kang he gya khamsung wa ina nen tak ai he chik de gi ko chu e gani kuna ki khula ya aya chong ka ste ni gi kham kham go sung wa un va ta ka fi ko ma ka he chik de gi thon ngalo kham go gi wa chik khwan a chu un hwan ka ngo shi ka he gi kham sung wa ve ta a gani kuna te ni gi de ko ya profensi aya gani kuna te ki khau ya ha 2% season 2 na ka te ki 2% 720 aya gani kunan ki Mali ayak kau kasih gigi ke hana Mali.
ke malit nga chik de gya wa ses milun drandi a malit nga sesian semgu gen khitsau ka chik de gi wa honor in ach in 20 milun drandi a malit nga sesia sing agi khamsung wa ti kang ka gani khuna wam chang hum yi ya fe firin ai fa sidigam chawla di chik de gya wa sezeri khamja dira gya sam chang hum ya khoidam wiki iska fm

kem fi xam tektet ci ma tektet ko ngoma ko kom na ta ikere ngsi bore ku ko si kam yeta ti si ko si ko ngu xere gureta ate mo de ko ne ngsi bore te wi ngsi ko kid na ma ti senegal sa ay kurisa bore ke en da ti ko na ti ti mo ko ni xe ire kam ti ke en da ti ha ba si ya ma da ti kam mo sa de kay ko te mo de ko pia ko di mi ko

0: XFM kawa ulan ngo yam tan kuchu aung ngo program ko sa wisi si ka ke irado ke kawa tu ka kai si pan ngo bakwe kai kwa rado ke numero ya ngani tin siwa pen nekh FM ngan tu tu kwe aung ngo ulan ngo ta sa wisi si ka ke a ulan ngo kwa ngaya ma si de ka wa kininu e ke kola ke jwa ka kwe uzela kawa ching ngo tu lo ke kan kau jwa ngo ko si de ke angai de ge ka khalimni pangwa ka angung ma ngma o khalimni pangwa ko se de ge tani ku chu aung ngola ngwa ang ku sa ko ji se ka ke ra do we ale ko program ngwa hum tu tu ku ngwa ka ola ngji chang ku sa chi ban ta ya to ma se de ge kwang khan ko su ba ke fir en der ta khmani te hum ku ka ngola ngwe e tani ku a chi ta ba ang ku sa ka ji se ka ke ola ngwa ko ma ge ma ngwa ma so tani du tong ngwa ola
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Exka if kawa ulang ngay pangom tanong ko chu ang mga programa ko sa gusto si kage rado tago si de kung kan ng gusto pa ki yun at winda kamanita mukwe kawa ng ulang ngay kung si tapo sa kawo si kang kung kage rado ke ulang ngay tanso ng mga ako si de kawa tuwa kay si pangawa may kumisang ng mga nek at ito kaya tanso ng mga hakwang hade kalusya ko si de kay mga maso tanduitong mga ulang.

if o leng ngwe pa ngwe mtene go tshu a o ngwe programme go sa wisi se ka ke radio ke masete ke kwang khang go supa ke 6 minute he mo to ngwe le ngwe go tsita ba ke ka wa 12 ke je o leng da mo ta ngwe go ya o leng da wa tsike mtene cho a o ngwe programme ngwa he ko sa go bisi se ka ke radio ko sita ke 5 minute ke kang go ngeng go mo ntlongo le nwe kwe ma ang no kwa wa top fire da masete ke ka ya tswa selo lo ji banga go sita ke go le kang go ntlongo ko da masete ke me ku mse nga ba ne ka te ji ke kwe mta chong ba hang kwe sa ka wi se ka ko ta ke radu kwe qale kwa bro ham ngo ham to ko ngo le ngo ko sa ka wi se ka ko ta ya ke radu kwe qale kwa bro ham ngo ham to ko ngo le ngo ko sa ka wi se ka ke wo le ngo ko nga kwe ale kwa program ngo mto to ko ngo lang kwe sa ku ji sike ma joy kamo ko bunga ke i wi ji sike ke kum sen ngo wo le ka ko ko ma a de ji ke met ga ni ko na de ji ke ku ni a de ji ke ngo le ju ang kum kang hem ten chong ngo ba sing ai de ke jet mon style ma ni ngo de bungu si se ko to lu si la